Okay, Ghana, this year, your sign, Emma Munina, at Shibium. No do abo apa hon sima edunu. Sompa rapsodi ena yedi ya kugube ye sima edunu eni edu ente muhono mwono wa yeda prof ase se wode nyansa ya yede bebo bra abreying abrabo mwa setine mungkomo eni niya mahuduwa ya yebe ya ebe timi ama abrabono ayefo na da fom kama ede ama yeng sabre die Feme wason sima beye enumbi pe na menton wadiye kakra. Sedye beya second service jume diye nonso ebe timi atwaso ede ama okama. Midindi ajwa sare. Na perfect baby diaper eno hon komo ena mene uba bedi kane anopeyi. Se se ino abata ino enuwa enu ubiya eyusu. Ejisa woye abata ina unye nya perfect baby diaper sinibia waye late. Nemu utia na peyi diye unye late sa. E wasompa 106.5 FM Accra so. Bomodia se ube yusubi na wanka san ube di mwadansi. Mipacho perfect baby diapers no. E niema huduwa ya ye dia yeno ema kwa dano wode bonwa o fili very comfortable. Afe ye di nubie gugu munsua. E timi ebuwa ne absorbe junso. Ene e janayama kwa dano to hunwe resin. Obu o honu mwani bapi sundada. Na once anko obi anche san so obi ampese obeje oba no wodi esun be ha dwen sa obekom no na nya kombi ne de no anase na ni bi ne kum obekom no na o feel very uncomfortable esan sa diaper na obo no enye papa oba atanye make sure so obi use perfect baby diaper ne bi na entime emwa anadwumu ni nyina wo bebo wa bra ne to honfo de mu ni nyina nso wo bebo wa bra won susun en ha dwen anso anso wa any heat rushes in yemebi eme gugu akwadano ne tohon. Mwa mwa biye mother care, ewo meyi emu amotonto nkwada honi yema enu yane nkwada anta adene sa anye mani meki shio sa diapers nanso ubefa perfect baby diapers ni bi aka honi yema nho. Sansa wamo ba enu anu wamo bisa wamo ba na obisa na osi yebini hwa nipanu wakua wamo mebi mebane sa wonso ena uluzu business no. Sa producti FDA 4 agye atum se eye papa enti wo yusu a wo haw bia eni ho ukwo supermarket mu ukwo edwama nso ukwo shopping malls containers ene table sofo nyina na wo moton perfect baby diaper na wo hwe se de yesi a package ne kura ne fe na ye de color green ne white a design ho kama utimu se ultra modern diaper papa ena ye de e ma uno mepacho upe bia tu egu shops mu anasa wo kwa kotobi na upe bebia ube freni a chro bebia ube nya bi no wato a number ube freno e ye 0531099889 0531099889 ana 0303957965 0303957965 mepacho ubenya perfect baby diapers ni bi na wato anopoe Jos Ministries eye Jesus our source ese menfantu weni mu se nimdie eye tumi na nimdie eye tumi so dia na ese fata se odaseni bi ya no utumi enye nimdie enye ye nyina na yenya akwenya no se ye nyine no ye benya school papa pa akọ ye benya ntete ye papa pa enye obi ya na nya sa akwenya ne sa se akoda enunti ena ye de free adult literacy class no aba se wa wunyi nino na brabo ni muye din na ebi ama ameno papa na webusyo enti miya mausa enti tiyeno mkoda brimno yede wedru mpe ni mfie so dienso ni mdiye die enwu ena upese usunya dienso a enfa hon ene mfie dudua wedie fa honse free adult literacy class ni mu na enye mabe kuye edia mao ubesunya sadi ye kasa confidence akukudua ye didi nkomo ye betro wa tro ebe chwa sani yemani nyina said ebe ya wonsu ebetimi aboa wasetena ene wakoni aba na sa free adult literacy class ya ye